Abana pi YF Center ko di apan maina. Kading hi chila. Kaging hi chila ngay something.

0: HIV hikiloson te inadan te.
1: Mihin katakipan midang kianga HIV hikiloson te inadan chiliom hi tuate.
0: Kikap na pimzat kop na tungton in.
1: Mani kopi hilo to nupa banga kipol na tungton in.
0: Dam lo si sanpiang ngay huna et jel lo si sanpiang ka kipanin.
1: HIV positive nuhiya pahiyam akipan atatiwa HIV hikiloson te hi.
0: HIV hikiloson te ilaw na dante.
1: Anne ko kisil na buke dahilan buke kop thaukang ke hutle taksa kisukha siyamsin na inte le ofisa kipulkom na tiya HIV hikiloson te ilaw hi.
0: HIV do isay atu zo kimzo le teibe ut na tiye. H toll free number khat pial kwa saki a chik lai pewin call ke ding hi. Hiay number a call in la na buhay na hi feng in.
2: Abana kapuang zilding jila ingai zomding.

akasvani churchampur zantin daruka mar program ngai thano keita zoram thang le pol hain natuleng sakha ngai thak dingba ka masom kim le la min thang pham hoite hain la min thang pham hoite ala phuk chung chang a the thung na khom e ngai thlap pok dingani Zing dar 3 minutes som and ritale insamin ay hunalo top nokta radio program ngay sa tuhay hun mangin hoy.

Aba na ilani nadingin na anglim chi ila ingai ding tuala tungtonin mi hingten hoina khatle nei lo hima le hang pathyanin ama hoina hon tuam chiang le ait na mi to ne chiangin hoi lo pel leng hoi pel le kilom pen kiswak the hi hela tungtonin pathyan to kithwa anop tan ama angsunga muan na tol dam na omahi chi ichian thak thak hi na ang lim chi la Roslyn kimbuanga panina ingai heding

0: zekana chun panina virthileng itihi aburo hangai to chun kho sot khoma april sang kha zako som sar paruk lai khan saikot tuile long rama I think bila sin tho in kan rek luta rule haile ni salum noya ni tina sin hang tho chun alumin sol na theile ni sen sa noya thifim hung rang in amyang mut dei hiu hiu chang chun kholum le sol khom ei thing hila ei har song song lak boka thifim hung rang hiu hiu dinga ko na in virthileng damten hung rang la tia la ka sakso kani chun ilam sabok rim sikna ti hi chu achi dang noka julai ni ni sangkha zako som sari pasari a saikot kho apu kania mani toka wanglai hun chu in hoin thlak la view lakin la khom kan ding ang ni phak lo le ka be se in ang ban phak zo lowa mi sem lak tu chu rim sikna pasit na hi ani laka mating a be se nai khom suk lo sam lak tu ani len rim sikna ka doral tin ka saksuk ve to pelani
1: doral anga
0: ka doral anga ka ngai to pani
1: mo rim sikna hi chu
0: chun palina ai khil sok bok limna ni ro pui ti hi kok big deu ne hoya september ni thum sang ka ko som ser pasari apu kania saikot khoa ni big phok san ta lo ka nei chung no wanglai hun kha limna ni ro pui akan buk to pania wanglai ni hun toy te pathin mal som na ani ti hria thim tak le am taka mangdinga rule hai ka feel na la ni takani
1: na ki khom khan wanglai ni asim tu shit apoi mo si mo ei shila lim na ni ro pui a hin wanglai ni par angin achui no kel dinga na chu hun chu ngai alan chang dingan le an takin ti khana thano ting pang ni lo mo lim taka mang dinga I rule hai zuk feel na ana virthlileng kha la tha em emel mo em emel na mo sol na le chaw na hai suk bodin hung sang dil dil rotina athunon khala zuk sakai de pahnin thang thara shelawan tam ta om emel
0: rase

0: tha e hi hi la dam hi la tul leng atu tu ta ding khoma mang thei phong ana mo tu lai ei chang thar la sak thi mai sak la rai sin la kan num hi atam ta lo chulaya ka la dit la ya pakhat vi ania chu chu le ya ei la zuk sak do ka ni la tul leng a mi bok mo kein ka dit big zul midang khominan dit ka ring thau nang khom thang sain mo chuchulaya la mo em emel rul hlui ngai chu hi hi la hi debora from hoite khomina saka chuchun joseph mang thanjam khomina saka chuchun edward tc sanga te sang hlui mo chuchun van in mo yaral te khomina saka ni mo hi hi rul hlui ngai chu ti la hi iphuk na san da ing anga iphu ka mana ti chu ila hin shil lin la thang ati
1: a toy zong nien hong khil ka ti rol hlui ngai chu ti august ni som ni pathum sang kha ja ko som rit pakhata sai kot kho a phu ka na rol pol mi le rol ngai em em lak mi ka nia nu mei nau hai nei nungin rol hlui hai le lim em em a hun mang lai ni hai kha ngai laka kho so thei le rol lui hai khom sin dang dang thoin mun rang rang an lo tol ta bok le nu manga rol pol thei ani ta lo chu hun la ya kho so ta ka rol lui ngai na la hi ka hung jik so ka ni
0: ka do din pa rang lom lai ni lim le lo ma sui lung kan rol pui hai ngai lai reng achul the no ke ka ngai lai pon ang chul the lo lai ri la ami fan ve li rilzam ta da le de na dung rilzam re lai ri la mi fan ve li
1: lem sen kanom ka chap lai ni ko la ana e ro ri ngai chi khana ki sak ta ngai no le ka chin ta le
0: lim lai ni i phok he ing ang ting pang deu le ka mana
1: lim lai ni khom hi heng nong khil ka ti september ni som ni panga

0: angkhaz ko som rit pakhata sai kot kho phu pokana numei nau nei nung chun kho so na dinga lotam nau pang lai le tli ro lai hun hang sui kirin dam sung phurik midel tu le eng to nei der lowa rul hai le zalen le thoveng taka hun mang lai hun hai kha ngai umin lungin leng wong wong chang atamani langwal ve laya rol hui hai le limtlang taka hun mang ve hai dam kha kasui kira khosotin hi lim lai ni kangai na la kan zon dani
1: rol hui ngai chuti lek
0: so
1: zul na tin na nei ani mo
0: ani ngai
1: mang tha in che na la kho mi phu ki mo hei shil no ro le
0: mang tha hi mei niku sangkha zako somrit pasari daya phuk ania saikot khobok perkhong tingtang rema zai tin kalowar puihlak karol haile apa ngai ngota hunmangtlang alo remjing no ngai takle thakla taka inche hun alo umchang hin khosot lungleng in ma khatin hun kamang laka nikhatchu khosot taka hun kamang lain mangtha ti lahi ahungin langa kazik suka chu mang tha ti hung sok dan chui
1: an le tu ta hi mang tha ti la hi izik suk charin athuk le inei nga na ni
0: athuk le kanei wonga chun athuk khom hi ke ka sim ni che lovin kol hai la thuk moye memel ching taka wazui ni si loin ka kha copy type deu khan a music khom hi kitam deu manga ki sari a rem nga ya chunga ka lo bu sei ve chuna
1: to chu an le a music ki sari a rem chu mi malin ul sam deu nan sak thei ma
0: oh sak thei lat lo nga mo mi rok chu music hi
1: oh e a ki kha hi ba mi a guitar a ting tang ri kha ki sari i ma oh ni nge chate ngai nu ma om de a sak su kan
0: sak mei mei ang deu chun kan saka mi rok chu recording tho tak chu kan tho kan nei no mo chu chu poi ka ti khopela a tho thei ding umai sin la chu hi chu uluk taka la khum chu kan om motel
1: a thluk chu ilan mang chung non no
0: a thluk le ki hai chung ai jing ala ni
1: chungan chun mar artist association khom an uma chulai chun nang khom member ini ka ringa thang lak dan a umel no di mani
0: aning e langai tu ding ani a
1: vung dui dui ala thu pu yai mang hi mo vung dui dui ik anga vung dui dui di mana no le hi la i phung na san hi ing anga mani la zuk shil no la
0: o le la mo nui zat khom a umang reng a hi lai april ni sari sang kha zako som sar par sari sai ko ta ji kania zan khat chu kamangin
1: e imang ting
0: o kamanga kamangin kalo vung dui dui a khovel mun rang rang kalo fanga in hoi kati vele ana zu ka hung chang har chu ka khovel pa nga i bo kan ka hung thau su ka ka khu sot khopela khovel lung kham na le rinum na hai mark sana van boroka vung mang san ka chak talo a chu lei chun du tu sam vung doi doi ti lahi kazik so kani lom ve khopel
1: vate anga thaneya van lai zola vung dui dui ang di mani ka lo ti te wan no le vung na chunga vung lai ai phu ko mani ding o ka ti chu jan mangalo ni chu te mo an le i la phuk lai exam center lom na la ra klata hi exam center lom na la zukti hin ing exam center am ni tanga ta
0: aninge hungril lo
1: tap tak ta dinga i phuk chu hoi mo
0: aninge hungril ka ti exam center lom na ti hi lom thu kan hril che ti a pathin ko ma lom thu hril na la ani man mana December ni som pahni sang ni le pakhat sakordai mizoram a kanum lain high school leaving certificate exam center sakordai anhung hongkhan khotlangin an lom em em a thui tu hain lom na la phuk dinga an mingen lein hi lai kalo phuka kanau nu debora in lom na program hun akhan awasak pe kana ama lai pu khan class 10 exam ding hai chu ratu adam darlon adam ianfe achula harsasa san mi ina anwa mi khola chun in phalam em em ma exam anpek lakhana heng center khosunga humi lom umtaloa chule chun pathin ko ma lom thuril na dinga phu kani
1: aninge exam

0: University ne thanop na tep thanop na ji nga na defense mechanism ki ngai si na le lungkham ji ki ngai nim be se ji le na asa ji hi chi ho ji hin tu lai khang tha hon kham na theilo an ji vin a hi kham na theilo bol le ne ji a si na thut the ho chu ta sa siet na kham na theilo kap ji a thi gui po za tipat dam theilo tibukim lo na asu sa thein na na hit chum chum HIV AIDS STI, hepatitis A and B, TB, other bloodborne and airborne viruses, ve abailame. Ne le cha phataa ne lo na na natam ta ahun sa in, ve si na ahun sa e. Kham na thei lo ne val overdose zi a khuhelawa na le thi na chan gay ahun sa e. Sum le pai ha sat na to na a absent zing le ki hai sa ai lo le bat ho na ho alhun sa in ahi in sung le society su boy na nu pahin khu anop mo sa in zi le cha ki khen na asu sa in nau chaga pun na ahin mi ta san lo na min sit na mi ho vet da na asu sa e lung thim boy na ngol na asu sa in ahi danin aza da a chon na gu chat na tol tha na zo se na kham na thei zo kina na sungkula umna asu sa e khamna thei a pat khangdong hon i ikiven bi theina diu chomcha seute khangdong hon kanum poi ti thucheng hi hangsan ta iman ngam dingu ahi loile pai to kivop di ahi ahin la thil phalowa kon kiven thiem ding ahi nanu le na pa thu job in nahin khunom ta in mangin lang nanop nop bolin ahin la zule sa drugs zau sa hi in zule drugs ipiham ichana si hamti hechenin khangdong na hi sungin mi ho veton thei hi gun nahin khuwa mo pu nalin ta nane ye ti hejingin khamna theya boina nei na hi le kingai si jing lovin nahin panpi di theiding ngo ho le counselor ho ho pi ding za cha hi in achai na ding in khamna thei bol hi in na bol te te ding le kap tho hi in achang ne thon nakap te te ding le mi to kikap naman cha sirins hiu patchon lohal na kikop hi in kikap naman cha na kikop te te diu le blitzin suthing masa in ahin la hi chi hi 100% safe ahi pui india sunga hin mi him 1.2 billion la 54% hi khangdong kumsom ni le li noi ahi khangdong ho hi zinga igam sung le inam sung vai poding hi ve hi zi chun mo pu nalin ta inei win ahi
1: Estherako to say na khamna thei ahilo le lo le id lo ta mancha na thupi manga to say ni hoi ngai ta ve nei ngai juti banin melody changsanin lunglen na asa pen ken lung hel

0: Ole tuin lumbering and sales to kisaya lalzoi le manu to elen holim na inangai heding
1: FM zala fat point ni megahertz ki patong ki kwam pya hin inten lo ten buna zata kwai pu lalzoi proprietor ane duwa hi yai uden
2: utsel
1: lalzoi uden utsel ki ti ni ko pe una da zwan ding na ikingen basa tuna aba kya til tot ut kwam to minai wa yai anara ni mai ni na nga pat na nang thei sa mo na nga ki pata na ki pat dan e koi zo chang na bang ching kum bang za khong na hi ta chi khong ma yai ka on ki dong hin chi ta yai sing to sa ya mo zo ai kum bang za khong na sai ta di
2: kum sang ni le sagi kumak ki pata yai mun analo asuki nga ma icha sing anazuak panchu kahitave sangni de sagi apanai sim le chupum tam sine tave kumbang za chet ai tadia ma
1: kumbang za ta kum sangni de sagi le chu kum som ni chu ba pe ta ma
2: sangni le khat bang ki pau ta ni e
1: ahi me me na asing kha mo koi la ma ki pani na
2: atam pia to a kasing lang na te akhen cha mar bial lama oi sen wan lam parwa chom ti lam oi tui long ti pai mok lam hi tang pi dewa sing ho ilak de tiang ama azo le oi kai lam ga ma korea tia kila jelin ai me ma sing ho ai tiang a chu kai lam le mar bial lam hi de umai ta hi kasin ho ilang na o cham te khong tu ha ti pai muk ro ta lot bang ve la san king dai jang phai chong chin ti lak ve la le jo u cham khong cho ki mu thau sa ma a wai te ai cha wai la khong a jo ki mu zau non lo hi
1: e le mo ki pia to na khong ha bang chin na sai de u
2: ki pia to na hi tu lai a che da na khong advance a sum i pia ke le la a sing te ki mu phaban lo hin advance ipiak chianga la tangden pa

0: pain agencia sing mandi advance khong alawa mundang an hiak san jelwa equal tiang ala hi thei jel login a well ni well tum ei suma mundang a kichiam jelwa atop lam cha a hoi lo khong kichang phajel hi ei
1: mi lak lo de wa khoi se
0: kui o chi dan khong ye tu lai
1: tu lai din khamo ki ba pa ga cho hoi le chu tan thi
0: e en le hoi pi pi mi advance piang na chunga wa kichang phajel sam singai chiang a chu advance tang pi deu zo gen lo the lo as the same ten le zo gen dora ten le ki gen jel a khen te bang a he u tun sing min bang en chu ki thei tam lo wai chu sing tang a na om ki he le jong chal lo pi bang chal la ti wang pi wa le hau hi lo pi bang le hau in na kila i zo chiang a e ilang na jila i zo chiang a khut ki thok lo wang wang ye a thei ten mo chi dan khong a miung ki khem na sa thei lo in boy hoi tho wi e
1: wai kom ka la tha mo mi hoi de chu om sam ni mo
0: hi e mi hoi chu om sam wai u chi dan khong chu mi tam khol lo a hi ala mi an be tak tak kwa le chon zo pa mai wi ja lo chi dan ten
1: e wai a ba wa du si mo pa ngai chan
0: ma
1: ma u nang min sam
2: ke min thang zaman
1: a nang e nang sing don min kha bang a zok
2: manu wood store
1: nang koi lama na la de wa le
2: ken singal lama
1: lama mo bang sing sing ko ma hin nang a
2: tak sing ngen
1: tak sing ngen mo
2: ken tak sing lo la ngam lo sing min thei lo inga mi non khem khem o
1: wa ja ka tak sing la tok mai
2: tak sing hi tok mai tak sing kalak le kwa mai non khem thei lo
1: tak sing hi mai cha anda ba de
2: hi hi
1: zoi nang mo experience na ti pata ka e kwa azwak nam yen sek ta deng mo azwak lam kha ya ti kho pi sunga che mai ni ada ka district sunga kha pak chi ni a pai dan nek le ta zon na din na chi a bang chi da ba a ki ngak na tham ni dam
0: hi ma ma e sing jok jo hoi lo ma ma
1: tol le
0: ki tol in hoi ba na sing kha semok lo hin mo e ma ha zon ken kha te sum tam pi pi ne ang ki panwa singong khoi wa gari a panwa ala ding bang na kuanwa ale dora ne ki kwa uchi dana ki ve tam pi omin hoi kom kala thudik lo dan dik lo mu dan dik lo zat dan dik lo a zat je kwa ki top je din tam piu cha da kei chu ka ki bul pata le bang ma ne lo hi nga tu cha na chu pathian za la sing jo ke leng chu ka cha te bang le wak jo lo di in chen dan le hak sama ma di ching ka na jo ka khot lo ni bang om sam ti le jong i sing pe na se the hi mok lo win thil da nga nu me kho nga i ki cham ke ya i ji i cha ko ma jo thu nge na bang ma hi lo nak le sing jo te a de bang ma lok lo na ngom ke sing ki jok pen a lo ka lok pen ma hi
1: siang la siang thau che ve mi dung sim nat na di ki hi lo
0: ki hi lo
1: bol tu
0: e
1: furniture body hi le le sing mang poi mo mo ai le wai kom ka la ha mo a hoi na lam ngen bang ge na a hoi lo na hak sat na na to bil bel khan non ngen jam khan
0: hak sat na ka to chu sing jo ki ya tam ke le le alak alak man hiya ilom ngai ipi ipu dol ilom ngai te khen khatin bang chu sumon polo di apiak di hun bang hu tiam chet chet dingo hoi ipiak khia kaung ki pelo un ki petalo ti bang tam pio ma abet abet dok bun lo iwa gen chianga la e sanga he zo u i chunga thil chi chom chom bang ong tun sak thei ding khop khop pa on bol tam thon mo ha panun oi bat bet hak saloma ma tu lai jo hak sa ka sak pen chu sing jong na bata ki pe kha te hi mai hi
1: a hi thei ta na kha hi kha i a lei tu ten thei di hi mai mo i poi mo lai ta kai wala ke mai mo inai changa chu piak veng veng mai di inai ke le le hoi ta ka wa gen ma sak ri le alang am na na na chu piak som te te di mo wai hi u ma nang bang na gen ut ba le
2: ken mo ke le
1: chu dan na tuak khaw ya
2: tuak lua i email thai pp

0: At pong le manocho apek sang le zathome na kizoka azol kha sang le zakhate na kizoke tula te dan hi
1: aman tom deu de khamam chi na kizoka le ma
2: aman tom deu de mo
1: tak sing
2: te ka
1: cham tak sing
2: chi bong le feedback te kha zasagi le song nga khong na kizoka mo utsam te kha zaguk zaguk khong zaguk le som nga khong ina kiswa aman tom pen deu te kha ucham hitang
1: cham hitang wa le aman tom ja ka hoi lo hi twan
2: a hoi lo hi twan lo hoi hoi ve ve
1: wa yi ai le tun mo i on le thong le tu te bang ki na ja bang chi da pan na le se ka ti thu gok le hi sim le mo lung sim ai ngai twan na bang chi pan na le se
0: ale tu te
2: yai yai ka mo ale tu te ka ja mi hing neu chik chik ai ki pa na om vele mo neu chik chik kam sia ma le I kam kha ti gen ale mi ki pa kai vele wai ja ka sing pi no kha ti hilai le le mi ki pa e na sing pi man diu cha zakhat bang som nga bang I le le le mi ki pa ka hi
1: ni
2: hi anon cha nga on nai non mai
1: wa kan ya mi le hi mim le le ma se lo le
2: I
1: hu chang om se ke ba ma ki pang na tel che ha ton kyam bu le le
2: ki le le on nai ten ten mai wei ve
1: yo so I nang le nai dan ye no ti tu pi lu ai ke le le mo yai kha the the no bu ai ve mo ti tu go
0: chung jok te bang chu mo tu lai hi chi da nei ve e khut tha te bang ina om ke ya le mo mundang alu jelo ni changa kwan nga in mo pai ba na I khut pha te bang kichu ilom te non chu thak ti bangom jelin
1: la pa khwai sim le le
0: mo ma ma to a thu gen nu nu man bang mi chu aha ta ti I khut pha te an chu thage ge jel hi ei
1: ki
0: vien ngai lo ben ma nu man chu fel luai in mo a fel la fel a mel la hoi a kam la siam ai adora lutte sin pi khelai pa pa cha ai dora mi alut sa te bang ko khe the hi e
1: no men wa me chi kha ho mel sat dan ba ai ma
0: no ma ni le ge an de ha ma di u chi le
1: ma ni pa wa ta ko
0: ti ti pa ho ye
1: yen di ha wa ma ano chi sun jom jel na ni ma
0: sun jom jel ni e
1: ti pa ke lo
0: o le ke le ki pa
1: i ho lu bi u ka u joy
0: nal
1: joy hi in pa na nu man hi na abau kha singlam to kisaya kha na pi ta ka ni the na sau pi le phuk pi nei te hi ja kun kwa pe in ador kha cham te na mu ye be nga ador o pi chi an the chan ni hange ki pa ke
0: le
1: le lo mai kim ka hin station ka kashwani tru chan pro station apat ka hi
0: thank you
1: thank you
3: ole twin pathian phatna la inangai sunjom dinga vinun lya le polte kipan jesu sapna chi la inangai ding

0: ima na ti hai himi zok shil pek lanu mo
1: pm kisani kan lok pui kho bilin ka reta sarkarin kut sin tho hai ta dinga ang semi ang tho tra kan ti kho bela asan chu keini hi sarkar kham thang na nei kham hi fielding hi kan lom no a kut parang kle ka ang tem ding kham kut par kle khop kham in no ni taka chu lai jinga chun lo hi kan ba ta lo sin kan tho bu hai kan tu a athen ai thing dam kan tu a ai thing hai le lo ta hai la ki du thu sa ma zor thein nok na hi tu kum lem chu ai thing ai kom zor thei lo chou no len nok la na bu hai thung than wa e man ni le min chu kan har sa kho bela chu le jun pm kisan ha ya hunga kan lok pui le ni ti kan ri ta chun chu khe la chun job ka dai kom hin kan sor tang kai em ma job ka da hung min sinai kan thoa ta ka chun sarkar pan kan beng hai mung thun pe ka chule jin sarkar asin ne no na na chu kanin nem na pakhat ve ni eng job ka ti vel pm kisan ti ai chu ti no hi sarkar hin mulo mi kan nei non
0: ani nge a mu ding tak

0: job card hai kom hin cancer tangkai em em a job card hung umin sinai kan thoa takachin sarkar pan kan beng hai mung tun pe ka chule jin sarkar asin nei no na na na chu kanin nem na pakhat ven ing job card tivel pm kisan ti ai chuti no ichi sarkar hin mulo mi kan nei non
1: ani nge a muding tak hai in lo mu hi lo om ai zuk ti bek bek a tun kisan ni si lo farmer ni si lo I apply daman lo um via ani a chu nang ni chu muding tak a tho tu hai takin in hang mu hi ai lom bek bek ani ti choi zuk shil ni sin la no le sarkar tu ta ma housing scheme I sim hai dam chun ek in sim that na dinga swach bharat mission hong sim hai dam khang hai khate alo dong pal dam in lo um pal khi ta mi in khoi
0: ai ting ta kha kai ka lo zuk ngai ven no a khut lang ting pa thui tu ni no bok khale khan kha ma khan chu anung ngai ven anung tho an ti a ek in hai anei no hai an ta khang khan boi pui po chan um in ka re ta ana cha tu ta ka kha ta khan anei ni ti chu an tho pe ka ni ti khom chu kang thret no a ke khom ek in bol nai ka mu an ti a an thil chu khlai leng na hai ka re ta chu kang thil ve thei ni sin la
1: ano le sarkar hin lo sin tho in ni na ko nga tlai chi an sem khoman sem lak hi forest department hai in hing hai dam hi in lo mu ve palam
0: hi hi a san pa ta ka chunga mu ta lo zu kan nei rak no ne forest ding pang chu mo
1: ani nge hi hi forest ding pang khom hi ha ka deu met bengwar deu met tru la imanitia in low sheet no palani chun chu forest ding a mi hai khom hi eng e mane farmer hai hin e than nem na ding tlai chi hai khom ne sin lab a variety tha thai ti di mani kha kha office hin wangai ven hi atul ve hlaka in lo shi no ani khoma wangai ven thei ni ti chu ai zu kin shil shi ni sin lab an no le tin sung khu he kalo shi dan chun khu thata kai in real bol le thinglim na kong khom ne sin la in wang tha ti kha kalo shi dan hlaka ni a kholai dung hai khom hi afaya fai na kong hin in sik lak in el hlaka ni ti hai dam kalo shi ta hi hi an dikani
0: oh e mani ta ka chu kan tho tho kan ni na hai
2: akashwani echar chanpur twin gangte kampawa ke bigli lelom ten pathian phanala sakui ngai kheriang

0: electric kining ching muk na dia alam piom su na hiya i izat hun chianga izat tu chianga u dan la na zangun a fi pial di chianga inga isak lo chianga hi electric leina di a department chi ma company na electric leina di kidai lo lo che electric kong gidan lo wahi maya a fi izat ki ak bang bang pet siaw siaw che le hi i electric regular taka muk na de lampi ma sapi na hi ari gu a fi hoi takin ang lut phot le infrastructure bang la hoi takang improvement angom di uchi lo a fi di u le bang bang hiam electric leina za a fi a ki dong khialo chianga hi a los lam ngang pai chianga infrastructure improvement na dile adang i bang bang hiam dia ong kida i zawlo hi na hi electric kining ching mu na dia apui mo ma sapien chu to again bang hi izat khiak bang bang electric fi piak chat di
1: ki pa wa hi a hi le ilam ka khopia multi purpose dam ineya waitu mata dam agichia yai multi purpose dam ahi ngale bangzia ka electric piang his sakzolo mevak piang his sakzolo.

0: sumbang khol thei na hiwa ki pa pi huai ma ma na hiu ma saving nak ki mu khom changwa sum na toy khom lo u sum mu na dang na nei u hia kum khat ai ke le kha khat i chi hiam bangina bangza bang na mu khe zau diwa
1: e sumu na danga om ke ya saving ki bola person khakata e sing kha sing ni ka ho mule hwa ya himaya o chilo a group mina hai bazwa ke ai bahi chi le a om tam ke ya e saving a ki bola hi top maya e tu kum khat kum ni songin na saving ki bolte kha kalak ma wa lo na ka hom theyo le why a person kane ko why hi maya hi ya bul pilam hiam koi zon hiam msr lm ichi hiamin on piak sun sun te kha revolving fund changing thuman pia a why low in startup in na sang ni le zanga why tinga hi di kamu
0: to ateng lo na sep dang nei lo nei ve wai ma ken khatin veng sunga pang hiam na sep khong anei wa ma to bang na sep khiak nganei tau hia
1: kanei samu hop vele fin e khosung ha siang na khat veya kinaya